Ngicela Mr. Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngeWinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijene ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga idata. Ukuthenga idata ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi. Ngicela ukukhubeka ngayo le ndlela leyo.

0: amanzi angithi awunamali oyi wesisi nalivati ayi wephuza uhlale phansi thule ngathi uyasi oyi zonke indaba zamalayinami
1: ayi
0: uyaphapha manje uyinkinga manje.